na Yesu unyi enye muku na munye tin aha eye atom 106.3 FM donko abwapa hon sima edunayen kutuni mabusu meneda etosu mwachwi mfrinshi ya mpino eni adyono insia de eye de radia ye edia seda me radi wane ye nina edini ye nansu omani nina wahuhumu sanse enyuma oti se ebwe ya usapone na sumafu wanmonyo mnansu ye kasei ofa ya usapone na sumafu wanmonka atiasifu wahu ofa ya usapone na sumafu wanmonka atiasifu wahu ofa ya ene eni ye amamreni ya manye eti eja ofa ya usapone ekwain buwabu bibia na jese ni wiki pinte musa china na fi omwesi eja bibia di eja na kwain kama demifa duye duye eniyama ni hunu nyame mfani kira insie na ni msesi di tibia anu ukwe jaba hankukumu na maya tosu miyununumu yina ebishia na yedide ebrea susu se yedi live worship ebrea uo na sabri bebia ubi abu wangu ene apostle Dr. Oku Hackman obeba ti enya semketu wakura na sabri omamfo nkratuwa abidie hano brena hansunti yadi nkratuwa no emo bebia ubi ya file pen ene upepa sadie beya udiyo ubi ya no weyini kama kama kama kama netimi abu wangu